uSethu Jehova kumina. Sebezame yonke into abantu bami. Kodwa izinto zabo ayilungi. Ikhambi osekufaneke bazame lona manje. Ikhambi lamanzi. Uthu Jehova kumina. Yonke lento abantu abayisebenzisayo ukuthakwa kwayo sekuqediwe kube sekufakwa amanzi yisho abethu umuntu ukuthi unabantu abadala ukuthi akawodle igobongo siyagenqwa ziqedwe ihlahla okuzimpande ekhanda igobongo bese kugcineni kufakwa amanzi ngisho umuntu ethole amaphilisi iwoko emakliniki noma esibhedlela uthi seliqaqile iphilisi kufanele kathele amanzi eklasini noma ngabe kuthiwa umuntu kukhona umsebenzi awenzayo isilwana sukazosisebenzisa laba basuke bemsiza basichela ngabo amanzi besibusise isilwane sesinqunyiwe ngaba zenkuku ngaba imbuzi mayisifakiwe ebhodweni ukuthela amanzi usethi kuJehova mayikhuluma nami usethi amanzi ayimfihlo ekuqaqeni izinto zomuntu wayesengikhombisa indatshana eBhayibhelini lapho khona uJohane umbhapathisi ebhapathisa inkumbi zabantu wabe sebonda uJesu wazwakala uJohane ethi bekani nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe kodwa uma uJesu efika eduze kaJohane wathi uJesu Johane ngibhapathisa uthi Johane angivumelekile ngisho ukuthinta umchilo wecathulo zakho kangakanani ke manje ukukubamba ngikufake emanzini wayesethu Jesu ukuze kugcwaliseke umbhalo kufanelekile ukuba ungifake emanzini nangampela uma uJohane faka uJesu emanzini kwabe sekuvuleka izulu kuthi okwavuleka esibhakabhakeni kwakhuluma izwi lathi lowo ke uyindodana yami engithokozile ngayo izweni ngokungena kwakhe emanzini kwaba nezinto ezivulekayo usethi kuNkulunkulu kimi abantu bami uma sebefuna into zabo zivulwe ngabe baneyinkinga ngokwedalwa zabo ngabe baneyinkinga ngokwesithunywa sabo ngabe baneyinkinga ngokwengelosi yabo ngabe baneyinkinga ngokwemndeni abazalwa kuyona kodwa ukhiye oyoxazula zonke lezo yinkinga amanzi ingakho ke mlaleli wami ngisenkonzweni ke yokuzila ukudla ngingaphumi ngisho nasendlini izolo nje bekufaneke engabe ngikhona emsebenzini emansele nalamhlanje kufanele ngabe bengikhona kodwa ngilokhu ngegqunywe endlini ngekhonjiswa izinto eyibophi impilo zabantu okunye nje ngikhonjiswe khona namhlanje ngikhonjiswe ukuphehlelwa kwamanzi amnyama okwenziwa emndenini kwenziwa yilunga lomndeni liwaphehla amanzi amnyama liphehlela abantu bakwabo ukuba bangaphumeleli kukhona izinto umlaleli wami wena oyozo

0: ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
1: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
0: bengingekho bengisebenza baba
1: shale nezandla siyabonga baba wami ingcela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela ungema umavula kuvaliwe
2: man bonge dokotela as ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume singaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha thenga lelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndizathenga iteksi
1: wathenga iteksi
2: Quantum
1: Quantum
2: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
2: isezawuphuma ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya baba umavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa baba ukuphi nendawo kanje
2: Cartonville
1: egole Cartonville siyabonga kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
3: amen tata amen kunjalo kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala siphumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
3: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata
1: shale nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
4: uigama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina ngiye ngathi ma ngibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko nguwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti kodwa ngide sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-10,000 26 ngudlalile
1: wawena
4: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
4: 50,000 kwaku 90,000 baba
1: awu
4: kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni kwaku 90 ngangidlale ngo R10 baba
1: wadlala ngo-R10 wawina
4: 90,000 inamba nje ngafika sicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba ezekhook pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalele lo line odwa ngathi ngafika nje u-90,000
1: wadlala ngo-R10 wawina 90,000 shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelose ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe.
0: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema. Elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya. Is from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela icall center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
1: ya
0: na namanje nje ngoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibuye lemuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah Mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
5: Amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala uthongathi into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga esendisoy awu trim ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga yami Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla-hlehla. Uthe nje sengimthengele lona waquma kanye wasebenzisa wathi
1: si back to the sender stone.
5: Yebo. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
1: How?
5: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba keze lokhu ethi hayi ngiyasaba.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
5: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eya nje maeya khona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu khona ummeli
1: liphelile manje icala
5: liphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
6: hawu Dlokovu mavula
1: Nkosi yami
6: baba ngimthala ngenawe lekhaya ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosi yami
6: kodwa ngogcobo lwa lekhaya ey baba okwami kuyaxoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata abo bafanele abo bakhuluma bo bathathu uthi kodwa lo baba sizombolalela
1: ya
6: ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu
1: ya
6: kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
7: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase sengibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku
7: yebo baba
1: ya
7: ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto mangisebenza lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane
1: haw
7: ngizotshela yena umama ukuthi na inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphansi wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
7: ngayise ngikuthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi zisebenza kwase ngena u 13000
1: how uvela manje 13000
7: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo
0: 2017
1: how ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13000
7: yebo baba
1: siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
0: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu

ngiqala nango lesihlanu lolu lwakusasa anguthathe emlaleli wami ngihambe nawe ngiyokugeza ngiyogeza isinyama ngiyogeza izidalwa ezinempikiswano ezinombango phezu kwegazi lakho ngifuna ukuba kushaya uDisemba kuqhakazile kokuhle empilweni yakho nabo bufakazi uzobuzwa abantu abathintwa isandla sikamavula kuvaliwe bayaphumelela bayaceba ngisho imalini bathenga imoto abantu abathintwa ilesi sandla wemlaleli wami lalela nanto uhambo lungcwele nanto uhambo olumisiwe uJehova wathi alube isimiselo sabantu ngiyazi ukuthi kuvalekile imali ivaliwe kuwe mhlanhla ivaliwe kuwe ayikho into ekulungelayo ngiyakumema wemlaleli ngolosihlanu sizongena ngo-6 ntambama sophuma ngo-6 sasekuseni emantsele number 110 kumngeni road ngifuna ukuhamba nawe nathi uhambo olungcwele lamanzi ngifuna abantu abathi mprofethi ngiwumthandazi kodwa ngivaliwe ngizokuvula mina funa umuntu othi mprofethi kuthiwa nginemimoya kodwa ngivalekile ngizokuvula umuntu owumfundisi othi isiphiwo sakhe sivalekile ufuna ukuprofetha yeyi ngizokuvula baba ngesonto yobuprofetha esontweni lakho ngifuna umuntu odayisayo umuntu oyisebenzayo abamvalile abathakathi ngizokuvula ngiyababema abantu bakajehova asiphuthumeni ngolosihlanu sekulethi mntanami ukuthi ungabamba uyeka phuthuma ngolosihlanu ngihambisa abantu empophomeni ngolosihlanu ngiyohlambulula abantu ngifuna abantu bakajehova baphume enhluphekweni ngifuna abantu bakajehova bavuse imizi uzolotsholwa uzolobola uzoshada uzoshadelwa uzosebenza uzoba nemali abantu abafuna ukuba baphakame empilweni nathi uhambo sengibaphakamisile abantu mntanami ungasali ngiyakumema ngolosihlanu ngiyakumema udrive itekisi ngiyakumema ule security uhlele ekhaya usebenza emafemini uthisha uliphoyisa ummeli udokote eyi ngifuna abantu bakajehova ngiyolihlambulula ngiyosusa amabhadi ngiyosusa imimoya emmelene nani ukuba ningaphumeleli empilweni mshado wakho uney'nkinga ngizowulungisa ubalekelwe wesifazane ubuphila na ngizombuyisa ubalekelwe indoda ubabuye ngana kayondla ingane heyi uzoyondla wemntanami nanti uhambo lungcwele ngifuna abantu abathi umprofethi ngivalekile ngizokuvula mntanami nayi ngelosi yamanzi engihamba nayo nayi ngelosi ephatha isibhakabhaka ngesandla sayo ephatha iy'nkanyezi ngesandla sayo nayi ngelosi yokuphakamiswa kwabantu ngifuna umuntu othi ubekathene esigodlo kodwa kusangena umuntu ngiyokuvula ngifuna umuntu othi umprofethi ngisiyoni kodwa kwenzeki umoya angigijime emoya ngizovula ngolosihlanu sihlakanethekwini emantsele number 110 lalela khe hlobo sami kuthiwa anginenzela ispeshali ngoba uJehova ungikhombisile ukuthi kunabantu abakhalayo abathi umprofethi u-1200 bengifisa ukuya kodwa anginawo nasi ispeshali ngifuna abantu abawu-59 wabantu shoshisa mntanami nasi ispeshali sika-R700 phatha 700 gqoka iy'mpahla zimhlophe

kuwe. I know. Naloko onendlu leyo yakhileke nayo. Iyakumangalela nje isime iyo yazi kubekwe khona umuntu ukuthi makubuke into zakhe bengathi siwashona ephila. Engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje. Afake nje iwindi nje fastele nashuthe isidwedwe. Bafowethu impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunga kube ngathi ikhanda lomuntu alithathi kahle. Ngisizinto akhonayo ukuthi angayilungisi kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli angilungelwa yilutho. Hey uyazi kubenzima kumuntu ephila kube ngathi ushonile akanamaplani akanazi inhlelo zekusasa ngoba kukho okulungayo manje uyangidinga. Uyangidinga kakhulu. Ama data ashiwo uzokusiza khondanisa ne date yangakini ukuthi umprofeti uzobe khona nini. Umuntu oseswazini ngakufa isixoliso kakhulu eswazini akusobuye kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde umprofeti engafiki noma liyaduma noma linjani ngoba sengiyohlala ngilalela ngakhona. Ophongolo njalo mawuseswazini noma usophongolo noma ukwelezi zibambe idate ukuthi inini kuzoba nini ukuhlupheka kuzoba nini ukhala inyembezi sezaba ukudla kwakho abantwana bakho akubalungeli anilungelwa nonke ekhaya ngathi neza ngamabomu sengathi yona mpilo ke lena ayilethelwe emhlabeni. Ukuthi umuntu wazalwa wadla wahlupha wahlupheka maqede wafa abanye abantu bezalwa bakhule babuse babusisa abanye abantu bande ukhale wonke umuntu mayeseshona noma mayesefa ngoba ubelusise emphakathini nasemndenini wakhe. Khona abantu nje ukuthi ufile. Hey, bekubekwe nje mhlapa kanjalo ukuthi ufile. Bengathi kuyamfanele ukufa. Lale gama lethi ufile ngathi kuyamfanele ngenxa yempilo ayiphilayo. Kunabantu okungamukeleki ukuthi bafile. Uze umuntu ofuna ukusho ukuthi ufile. Ayiduduze ngokuthi uhambile. Ngoba akumukeleki ukuthi ufile ngendlela. Lo muntu alusizo ngayo nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu. Kuthiwa uhambile ubani? Pha uhambile ubani awuziyohamba insizo madoda. Kuthiwa hey usishiyile. Khona nje kuthiwa hawu ufile lo Nkosi yami uphumule into abeseyihluphekile emhlabeni. Hawu hayi besehluphekile. Hawu besehluphekile. Hayi uphumule umntakabani, hayi bafowethu. Asilungise le nto. Let it thing ukulungiswa. Hambe date. Bese kuthi ke lo nenkinga yemali. Ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona. Ngizofika unikeze isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofeti ngasho ngathi uyangena kuzosombili izinto. Well. Angifuna ukukhuluma kakhulu bakwethu hey abantu umuntu sebathelile ngayo yonke indlela nabanye abantu bayasizakala bayazi bayaphola bayasizakala abantu. Akusekho manje umuntu engakusho okunye ngaphandle kokuthi wena ogqoke lezo cathulo sishisa wena. Wena owazi ukuthi uyangidinga noma kodwa mina ngicotshele wena. Ngize kuwe ngicotshele isimo sakho kushintsha eyakho impilo. Nkulunkulu amakubusise awenzele umusa usalungiselela. Especially uma ngikhona sikhona sizobe sikhona nespecial kusethusi ngoba ngizobe ngikhona kube zindawo ngizobe ngikuzo ngizala special namanye ama-products naw ufike ubuze akhona azobe sespecialini. God bless you.

Oh yebo yebo ke nkulunkulu owazi konke ngathi ekseni siyabonga sikunikeza uduma ke khofana nawe ke kungalinganiswa nawe phakathi kwaba bonke othixa simbona ngonje ngawe wena nkulunkulu owazi siphansi wena nkulunkulu owazi siphezulu wena nkulunkulu owazi sididekile sixakekile sithwele kunzima konke uyazi ngathi ufamilia ngazo zonke izindlela zethu awu Nkosi yami nangayo yonke imicabango yethu ufamilia ngayo wazi ngisho izinwele ezisemakhanda ethu uyakwazi ukuzibala ngoba uJehova igama lakhe akekho ofana nawe Nkosi senziwe saba ngumfanekiso wakho awubakithi akulona iphutha ukuthi siyaphila ngalesi sikhathi akulona iphutha ukuthi sikulezi ndawo esikuzo ngalesi sikhathi kodwa konke kusecebeni lakho wena obhalile encwadini zakho ukuthi siyoba silanga lesi sikhathi so basilalelelo luhlelo lam prophet ngalesi sikhathi sihluphekile so basithola lezi ndaba zombuso sididekile singazi ukuthi yini esilungele singazi futhi nokuthi yini esiyoyithatha siyisebenzise bese iyasiza kulokhu esidingayo wena nkulunkulu konke lokhu yakwazi kulotshwe nguwe Nkosi wasenza saba ngumfanekiso wakho awubakithi we are fearfully wonderfully made usaze ngisho singakakhonsiva ngisho ibelethweni zomama bethu wazi isikhathi wabeka isikhathi sethu sokuzalwa wasibeka endaweni esikuzo you are the perfect father usinikeza lokhu okungaphezulu kwalokhu esinikwa ngobaba bethu abasizale enyameni wena nkulunkulu usinikeza okungaphezulu kwalokhu

Nkosi siyabonga ngampela ngoba zonke izinto ezinhle siyazi ukuba zivele esandleni sakho. UJehova the provider. The one who meets all our needs.

we si yaphumelela kuwo wonke ama plans esinawo empilo ngokuba nawe nje siyaphumelela kuzo zonke izinto esifisayo siyabonga uNkulunkulu siphakamisa uDumo.

0: simo impela lokufanele isihlalo hlelo kuso sikufanele right isihlobo samo lalelo hlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DKS via isahlula mpisi ingahlangahla ke sibanisa amandla esivele emandleni kanye ezekhanye sobusuku nemini yithi nje ekuseni uNkulunkulu wasembuso nakakubusise akakuphakamise akakuvulela iminyango evalekile akunqobela izimpi obhekene nazo empilweni yakho kube kuhle kube ngumbuso futhi umbuso wodwa awu Nkosi yami. Right ke sihlobo sami kusasa umsombuluko njengoba kumsombuluke ke ikhona umprofeti lapha ya Esango House fourth floor number 421 Goldsmith Street. Phuthuma uyosizakala noma ngabe yini ekukhathazayo isikhathi sokuthi ukhululwe sesifikile. Ukhona umprofeti kusasa uzophinde futhi abe khona nangolwesibili kodwa ke ibambe kusasa sibuyela lapha ya ensebenzweni yethu ya ngomhla ka 31. Uyakhumbula ke ukuthi ngomhla ka 31 bese nomprofeti lapha ya siphuma siya entabeni endaweni ekhonjwe uNkulunkulu kuba umprofeti ake siyokhulekela khona ake siyolahla khona imithwalo le esiyithwele ake siyoqaqa amafindo kusephula amajoka esitha ke sithole lento esiyifunayo empilweni bakithi sifuna ukuthula empilweni zethu sifuna ukuthula emqondweni yethu nasemphefumulweni yethu right ke ngomsombuluko okuwukuthi kusasa sizobe ke senza yona leyo nsebenzo wena muntu onenkinga yokuthi empilweni sewenze zonke izinto kodwa ayikho ehlanganayo sinalo nsebenzo ke kusasa umuntu othi mina sengihambe ngakhathala sengihambe impela ngaze ngalifaka isiphandla izwe kodwa ayikho into elungayo sengibuya ngisho nalapho impela okuthiwa hayi mawusubuye khona hayi akwenzeki ukuthi kuthiwe izinto zakhe ayilungi kodwa ezama ayilungi namanje umprofethi ke uzobe busy nawe sithobo sami ngaleyo nsebenzo ngomsombuluko usasa ngomhla ka 1 abanye bethu bezwile abanye bethu already babeyibhukhele bafika ke bayenza abanye ke babhuka kwaphazamisa ke izinto ezithile saba nesimo sezulu esasingehlisihle ngalelalanga abanye bathola ukuthi njalo emasenteni akuhlangani bacela ke ithuba linye lesibili ukuthi umprofeti alivule futhi leli thuba lokuthi ke bahambe right ke likusasa ke lelo thuba sihlobo sami usasa wena nje uyavuka uyesango house ulungisile umnikelo wakho ka 1050 rand ngithi uyakhumbula insebenzo yethu ihamba kanjalo no 50 rand owokugibela sisiya ke entabeni kuleyo ndawo ke esiya sizwa kuyona bese kuthi ke u 1000 rand umnikelo ke wensebenzo ke esiya kuyeza kusasa 1050 rand siphinde sibe nalo lohlelo lomuntu onenkinga yena emalini izinto zakhe azilungi makuthinta nje imali hayi kuphetha kucinda kuphetha ngempela kuze kuyofika ekugcineni nawe sihlobo sami nalithuba futhi nangalo uLesibili kusasa nangalo uLesibili uyakhumbula ke wena ukuthi uphatha ke nale mali engu 1 rand, 2 rand, 5 rand, 10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand and 200 rand. Uphatha lonke lo hlobo lwemali esinayo nje la eSouth Africa. Ufike nayo ke lapha eofisini eSango House. Umprofeti azokwenzela ke lensebenzo yokukhulula ke enkingeni yokuthi wena imali ayihlali kuwe. Imali ayikuzwa noma ngathi ususebenze kakhulu kangakanani kodwa nje awunayo inzuzo ngasohlangothini lwemali kusukela ke kusasa nangolwesibili umprofeti uzobenza ke lezi zinsebenzo phuthuma ke lapha yake eSango House singakushiyi ngaphandle ke nawe futhi othi mina ngifisa ke ngihlale phansi nje ke nomprofeti empilweni yami ngididekile izinto azihlangani sengizame yonke into ukuhlanganisa kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi ubambeka kuphi ngifuna umprofeti ake angiphenyele angibhekele angihlolele ngifuna ukwenza lento kuthiwa ispiritual check up unalo futhi nawe ithuba lisebenzise lelithuba usheshe ufikeke uzwile enkulumeni yomprofeti ukuthi uthe uzokunika lelithuba kodwa cela ukuthi usheshe ufike yes sizobe siqala ukusebenza ke ngo 7 kusukela kusasa nangolwesibili phuthuma eSango House uyothola ke lonke uhlobo lo sizo olidingayo ama product azobe khona futhi nakhona azobe sespecialini yes yonke insebenzo oyidingayo uzokwazi ukuyithola ke ngenani elithe ukwehla. Masingabala nje njengejosi, ijosi encane siyakhumbula ukuthi i-175 but ke uzokwazi ukuyithola ngo-150 kusasa nangolwesibili. Sorry, uzokwazi ukuyithola asithi ngo-300 ngoba avele ngeke iphume iyodwa. Isaphulelo sisekuthenini uzoyithola ibembeli ngo-300. Ye, ihamba kanjalo. Right ke asiqhubekele kuhlelo ke lwethu, siqhubekele kuma testimonies, testimony time, sizwe ubufakazi ngamandla ogcobo lo prophet ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni zethu esebenzisa yena ke ubaba uMajor Prophet D.K. Spear. Testimony time. Amen.
1: Umama ubani?
2: Umama uDladla eMbongolwane.
1: Yeah, mama.
2: Ngangiselwa zinkomo ngendlela esimangaliso kwaMbuzi.
1: Yeah.
2: Manje ngasizakala ngokuzwa ikhola ukuthi ena khona umprofethi osizayo.
1: Yeah.
2: Ngahamba-ke ngaya kumprofethi, iy'nkomo zaziwu-47.
1: Mm.
2: Zafana nje into engakaze ngiyibone. Sengisho ukuthi ngaqala ngathenga umavuthulula lo ngathi angazi noma umikiswe nosawudi yini.
1: Yes.
2: Faya wona. Hayi, zatha ngathi ziyancungaza ukufa. Zithe isuke iy'nkomo zaqala phansi zafela indaba yokufana ukuphila. Ngathenga umavuthulula ke lo 750.
1: Yes.
2: Hayi, hayi, hayi, kwamanse.
1: Mm.
2: Kwamanseke lokho, kwamanseke kwathi nezinto ezayigidi zegcikeni gijima pheki kokhethe nemuzi siwakha ungapheli.
1: Mm.
2: Hayi, ngithe ngibona umuzi wawuphela ngangena endlini ngalala. Sengichele ngalo mavuthulula lo. Bangivuthululela yonke into.
1: Lo kuthiwa mavuthulula ongavimbeki.
2: Ehhe, lo mavuthulula ongavimbeki baba.
1: Yeah.
2: Sibonga ngendlela esimangalisa uNkulunkulu akubusise. Abantwana balotsholwa abasebenzi abanye bendodakazi yami ekhane kwenye indawo akwenzeki lutho.
1: Mm.
2: Kodwa ngibonile umehluko ke mina. Sibonga kakhulu.
1: Amen.
2: Izele wona ke.
1: Yebo.
0: Alright ke sisebufakazini testimony times uyaluzwa bakithi ugcobo lalihamba khona sineyinsebenzi ezahlukahlukene umama esaphawula la uphawula ngomavuthulula sisekuwona umavuthulula bakithi sinomavuthulula la ekhaya umavuthulula wethu lo ojwayelekile siwaziyo obiza u-R550 sibe nomavuthulula sibe nomavuthulula ongavimbeki. Mama ke ukhuluma ngomavuthulula ongavimbeki la ukuthi iwona omsebenzele kakhulu. Yes, nawe ke ungafika uzithole lo wakho isimo sakho uyasazi ukuthi sibucayi kangakanani. Kudingeka ukuthi ngempela unyakazi ukuze uzokwazi ukusizakala kule nkinga ekuphethe. Ema ofisini ama product wonke ayatholakala kuwena esingenali office ngakini. Siyakwazi ukuthi sikuthumelele lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo. Okwakho ukushayela office inamba u-079-655-1813 079-655-1813 inombolo ye-office lam prophet le shaya kuyo ubuze noma yini ongafisa ukuyazi. Uphinde futhi ucele lo uhlobo lwensebenzo oyidingayo uma ngabe kuthiwa ke usekudeni. Kanti ke uma ngabe usendaweni ezithile lezi ezinama office phuthuma ke Sangro House ma useThekwini fourth floor number 421 lapha ku Smith Street. Uma ngabe uselundi uphuthume lapha ya ezansi mawehla ngomgwaqo ama long distance ubheke ngakatepa nakhe ngapha esinceleni uzolibona iofice lo prophet. Kanti mawusempangeni uphuthume lapha ya ku Union Street ebuilding laka Kennedy ukhuphuke izitebhisi kule ya passage okubekwa kuyona ifurniture uye office number 2. Yebo. Uma usemtubatuba uphuthume lapha ya kwamadolo center. Yes, ku Jacaranda Avenue igama lebhilidi umadolo bese uthola isaluni kwanome ungene phakathi office lam prophet lilapho. Kanti ke uma use kwanongoma uphuthume lapha ya erank endala enumber 88 ngaphambili nje kwamathexi aya esigubudu uzokwazi ukuthola ke izinsebenzo zasembusweni. Bese ke kuthi uma ke usekudeni ushayele ku 079 655 1813 079 0765 581813.

0: Uma ke ufisa ukhuluma nomprofethi ke ngocingo mhlawumbe ungakafiki ungashaya ku 0820981282 eka mprofethi ke leyo inombolo 0820981282 uzosizakala futhi nakuyona yebo ulindeke noma sithi nje ubekezeleke kenzeka mhlawumbe umshayele umprofethi ungamtho asibuyele kuma testimonies ethu. Okay, asingene kanje. Oh, all right. Ngiqolisa kancane nje imshini yami ngathi ithanda ukuphambana nami. Ithanda ukuphambana nalokhu engihlelile la. Siphinde futhi sibone kanje.
1: Igama lami nguZodwa wakaDlamini Msingi. Ngathi ngeijuice lakubaba ngigula. Bengidla amaphilisi e-HIV. Ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithema ngo-checker nje namasosha omzimba. Alright, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
2: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtuba Tuba, Bangeni, Ulundi, Gangele Sethekwini, futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashaya lezi nombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282, kube umbuso wodwa.
3: Sekuright mama.
4: Baba, sekuright. Ngithi ngibonga, ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu. Umsebenzi owayinikwa yizulu. Ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa. Ngejuze yodwa nje. Ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa uyayisimangaliso. Kodwa namhlanje uthi nje sithi sithambile manje siyathaba siyabohla. Baba.
3: Hawu baba.
4: Kimsebenzi yakho iyamangalisa eyayishiselwe ezulwini. Ngiyibonga ngiphezi.
3: Siyabonga umama uThoba yena.
4: Umama uXulu.
3: Mama uXulu, okay, mama uXulu kunendaba.
4: Elokhuzeni. Eyanguye.
3: Amen mama kunankinga. Hawu siyambonga uNkulunkulu mama kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
4: Kumanje nje ngizokhenwa ezinye sengiyithathe zawu-2 iy'gubu.
3: Yebo.
4: Hhayi imisebenzi yakho ayandiswe phezulu ezulwini.
3: Amen mama.
4: Ngiyabonga kakhulu.
3: Yebo.
5: Alright, ke ntombi wena uke wayithola uyithole uthole nini?
6: Ithola uDecember. Ngithengele umntanami oshawe stroke.
5: Right.
6: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazowe. Tsatsa yona ngangise kubaba after ethi ngathola lelo bodlela ngathi ngifikwathi ukuba ngiphuzise umntwana bamphuzise umntwana shaya stroke ubu ulimo luphendukile lujikjelekile ngamtshela kubaba wathi angifike ngiphuzise ingane elifakile insiza eyifakile umntwana wami ngen 3 days wabe seright uyafunda nje ugrade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice mina vesane yangenzeka ke emhlolani ngaqaqeka ukuya esikhathi engasayi 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu so la sagcina sisizakele sesibathi

0: sesithathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisezakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalethile namanje abanye
1: amen
0: ngenxayana
1: shayana uNkulunkulu wami hlobo linomoya bazothi linomoya nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubhlungu thathi into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa
2: ena
1: ngisene nje ngiyakuthi nokuphela ngawo mesh. Awabona mesh useneviki elilod. Yini ekhathazayo wena? Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
2: Ne-BP.
1: Noma hanso. Right. BP isaphezulu. Ungahayi. Hayi ngakho iPP neke kuthiwa iphezulu usuyiphuze kwaze kwabathathu.
2: Ukuthi ngisuke ngama ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngama ngama.
1: Ungahambi uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla. Ma yokusa etoilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yebo.
3: Ya ngiyithengile namnuke uJust. La ngibona ekhonfiyasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngabona ukuthi iyasebenza lojust one. Senze isize yaphela-ke kodwa ngibona ukuthi ingathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kumakuthulona. Umakuthulona la ngifike ngakunakho nje uyasebenza ngampela. Emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi kunye nabo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisazilasi esingisi nokubhala kona. So ithe masifika ngife lo intombazana elalifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje. Lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thema uma lokuthanda umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basethe na yathi ngase ngiyangaphakathi kuyosebenza. Yathi isekuseni imene ngiyaqonda ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena uzofundisa abantu hayi India leli. Bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona nebhathini ngolisebenzisele ngathi hayi alekho ibhathini engisebenzisile mina. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wami hlobo. Okay, ukhona omunye isiqede masinyane esingene umsebenzi nosuku mama uyasebenzisa nawe futhi.
4: Yebo nami ngithengile ukuthi ngoba isithathu ngibona.
1: Yes.
4: Ngithengela ingane engakwazi ukuchama ngetoilet.
1: Right.
4: Kusho ukuthi ngiye ukuyidethi yami ukuthi iye esibhedlela izisona yayo. Kusho ukuthi uma beyifaka amapayipi kungenzekile ukuthi. Kuthe ma sikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachameka. Kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka alisebenzise sifuna
1: umehluko. Shayelani uNkulunkulu wami hlobo. Uba nomunye ukhona omunye. Okay. Yazi ke mina ngikhona nje aba-right, khona nabangekho right. Abantu babe-right bonke abantu. Yebo. Angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi-right. Angithi yabona. Sizomnaka-ke futhi si-focus sibuke ukuthi okay, ngoba yena kwenze kanje sikuqhile, uyabona? Asenze kanje le-juice lekhaya ihlukene kathathu, khona ka-175. Khona ka-250, khona ka-550 eyamalumbo onke. Beyizwa leyo nto le. So siyayibuka, siyayibuka. Right ke, asidlule.
5: Baba, Soto, hayi ngila i-ofisi. Ngithi angizobonga imisebenzi yakho emihle engenzele yona. Mina umama Madida kaBesta ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo ngangigulelwe umntwana wami ngale igazi phuma ngamakhala liphuma ngamakhala nangomuntu obeseligcwele isitsha wafika la ngikhala baba nansi ingane awu wathatha ukufa ngathi ubekwe wena wakuthatha kwakujijela le kwayenamhlanje umntana umntanami uyafunda

0: nami ngangigula ngigula ngizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sothoba uNkulunkulu akuphakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikeze nezinto wanginikeza netswayi elibomvu ngaqhele hawu ithazamishana zodwa isithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula wavuthulula baba engangiuzowuthenga mna ngiqonde ukuzowuthenga ngawusebenzisa owavuthulula yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane yamadiza okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nayo abantu ubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithu uyivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
1: All right, ngentombi wena kuwe wayithola uyithola utholeni?
2: Thola uDisemba. Ngithengele umntanami oshawe stroke.
1: Right.
2: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yona ngangize kubaba. After ethi ngathola lelo bhodlela ngathi angifike wathi ubaba mfe ngiphuzise umntwana. Ngamphuzisa umntwana eshaye stroke ulimi luphendukile lujijelekile. Ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane. Elifakile insiza ayifakile umntwana wami ngen 3 days wabe seraithi uyafunda zograde 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice mina besaniyangenzeka-ke imhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini ngasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke elokhuza i-B_P yakhe kakhulu. So la sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalinsile namanje abanye
1: amen
2: ngenxa yayo
1: shayelani uNkulunkulu wami hlobo ninomona bashoze ninomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi basebenzisa bani bani simthathayo. Okay mama,
3: siyangibonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi-ke ngangizwa nami eredioni kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasiza ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila njeke ma sengiyisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi kwena ngibona ama-10 onyawo ushlabe kuthi lapho nekuzona imbuhlabe kuthi lapho emthanjeni enazana bekuhlungu uthe kodwa uma kuphela isondo hayi kwase kungcono kwabe kuneqhube belilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi inno yindaba kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedinginezi sati ngishayile ma kushonile angifuthi sokuphelile kodwa lokhu wasala kwaphuma inzipho kwaphuma
1: inziphophuma inzipnasenyaweni
3: nasezadlenisokusenyaweni sokusenyama ke kaphumile kodwa sekumnyama
1: manjeinzipho endala kuvele zinje
3: kuvele zinje manje ngiyaqabanga noma ngine-doubt nangazi mpilinamazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngaphile kodwa ingikhiphise loo nto ukuthi hawu into lejuici iveza izinto ubungazazi.
1: Sabongani ngishaye uNkulunkulu wami prophetisa izipho uba nomoya osezele uba
4: yeah nami oba umuntu osuzongisebenzisile ukudla njengobhontshisi nje into singawudli kodwa-ke ngisebenzisile ngavuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: uwonama-ansa wena baba.
4: Yeah,
1: ya yabona ayiwabheki ngokhelo nawe usebenzisile.
5: Yebo, benginama-arts uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale ngisho ngosisi phansi ngikhulukiswa ama-arts so selo ngingaqala ukusebenzisa ijuici ngizo ayawaseka ama-arts

0: nanokunye ukuthi ngiphatha uleft kohlangothi. Kodwa manje lokhu ngaqalisa singeza ukuthi kuyaqaqeka. So bengithi noma ngihambe uphalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho. So kodwa uma sengihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi.
1: Amen. Khona umuntu. Yebo ma.
2: Nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice. Usuku nje
1: engingayisebenzisile ijuice sehlise umsindo wake manje ngoke uke wayisebenzisa ijuice mkhokhele. Ehhe.
3: Iyangisiza nje ey'ntweni ey'ningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba. Nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nelangayisebenzisa ijuice igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhafuzela ngingasahayifuzeli uma ngikhuphuka entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
1: Hawu bakithi wazwahefu mama mshayele enhlobo nokuhamba nje ngibe happy. Nice right. Umama wako uphoze nendaba.
3: What a pass.
1: Yeah. Lebe ukuthi ngizishiya indaba ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi what a pass bakhona bangakubo. Ngithi manje ngoba phela into lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi ababa. Uke wayithinta.
4: Mhm. Ngisebenzisile kusho sekulo skip sesihlanu sade ngisithatha lokho okugcina. Mhm. Bese sokuqala safe sangikhiphisa isisu. Sengikhiphise kawu-4 ngosuku.
1: Mhm.
4: Wase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu.
1: Mhm.
4: Uze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu. Ngoba inkinga yaqala la. Kula kwase kwehla kuze swinda emaphashini bese kuba la isiswini. Ngizwa ukuthi kubahlungu la ngase sibele isiswini. Ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona.
1: Ngamanye amazwi iyakusiza le juice.
4: Iyangisiza yehla lapho impela sekulapha sekodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta manje.
1: Alright, uba nomuntu. Uba nomunye obephakamisile. Owayithenga. Baba wayithenga.
5: Yebo wayithenga.
1: Okay, yakulekelela yini baba?
5: Hayi yangilekelela inyaweni beseziminyaka. Cha sezinciphela impela sengibona nenyama ikwazi ukuthi ihlala nje izidumbeni. Cha manje hhayi sengibona inyama isiyahamba somanguza so uphedle nyama.
1: Ubaba wabo kule ndaba?
5: Ukuthi wathisa uhedeni.
1: Kuphi ohedeni? Okay. Wena sibangisele ukuthi ngwami kule ndaba.
4: Usana siyomthethwa engongomani.
1: Engongomani. Edlomodlomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye but baba wena uyisize ithizini?
5: Yebo, nami ngiyangisisa ngempela. Lapha ngiyangakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengesitholele engishaya ngaso ngomsebenzi. Ngabuye ngoba sesasaba sezingane kutsho.
1: Okay.
5: Bayawubona ukuthi umose awufi.
1: Alright.
5: Uloku umi bashaya ngesifo sokuba besibili. Nje singavumi ukuphendela kodwa ngokusizakala wayijosi ngibanezi. Sakhona ngakho-COVID clinic, sakhona kuyimanje angibhandishela mina.
1: Siyabonga kakhulu. Mama wena uke wayithinta?
6: Yangisinda mina ngoba bengumuntu ohlala ekhatheke ngenamandla futhi. Kodwa nje nganela ngayithola ngavuka ngalima ngisema ngakaze ngizona.
1: Uyalima manje?
6: Ngalima manje.
1: Awu.
6: Ngiyathanda.
1: Amen. Hey, babona shalala ishopu, asisezwa shalala ishopu. Baba wena kuphi ekhaya?
5: Mina ngisuka nje eThokaz.
1: Ethokaz, khona la kwaNongoma.
5: Yeah.
1: Mama ngisuka kuphi?
6: La ngizanti la kwaNongoma.
1: Walindisi. Alright ke ukhona umuntu ngifuna njalo ukhona umuntu ngokuphamsi akufuka nini yeke ndabona shiya ya access ehe
7: ngiyangamadumele
1: kwamajomela iyakusiza kuphi
7: sangeke ngizobona
1: ngoba ngathi ngikufukile ngoba
7: wathubukile.
1: Alright boy. Okay. Isisebenze njengomhlatshelo ngamanyamhlabelo ngamanyamaso. Amen. Ukhona umuntu? Asivaleke manje. Okay.
8: Okay, ma. Okay, mama. Khona wena okwakusiza.
9: Yeah.
8: Okay, mama. Yini ke yasiza?
9: Ngasizwa usawuthi.
8: Kwakwenze njani?
9: Ngiqala ukusebenzisa nje.

nkosi amu msakazo lo something is here but ke ake ngiqale ngibingelele nje kuseni ngithi asilungiseni sikuthaza ukuhamba ezimisweni zikamveli Nqangi ukuzazi nokuzithanda yinto sikuthazayo la nokuthi uzazi ukuthi ubani wena family tree and all into kufanele uyazi ngiyabingelela kuseni mkhosi ngiyabingelela la ulalele khona lolu hlelo sithi asilungiseni kuningi sifundisana kona kuningi futhi sesiguqukile kona kuningi futhi nokusizayo empilweni sesahlangabezana nako sakwazi ukuthi sikunqobe ngenxa yemfundiso yabona mawungenalwazi inkosi yami sithi come let's reason together asisikwazi konke kodwa uma singahlangana nje si reason together ushintsho uzoba khona umehluko uzoba khona empilweni zethu namhlanje ya inyanga yabantu besifazane bonke ake inyanga yomama bafowethu siqondisele lolimi inyanga yabantu besifazane uma sizinyanga abantu besifazane kuningi sokukhuluma sikuchaza awuthi ngiqale ngibheke la kwenzakalani. Oh yes, si right ke masisika nje. So uma ngabe sizokhuluma ngendaba yabantu besifazane ngiyathanda ukuthi siqikelele. Siqikelele nje sibambe ngale ndlela le yokuthi we twa indaba enhle sishintsha ukucabanga, we changing the narrative. Yeah, ngoba manje i narrative isuke ngaba le nto ifanele ngabe iyona.

0: bed, right? Ngila manje kutheni umuntu wesifazane uqedwe amandla enkonzweni. Umuntu wesifazane uqedwe amandla endaweni yokuhlala. Umuntu wesifazane kwipolitics uqedwe amandla. Umuntu
1: wesifazane.
0: Angithi ngishaye ukuthi ene ngifikile kwi moment where I say hey man engazuthi ene ay yabo ngathi mina ngifanelekile. Uyabona? And uma sengathi sengifike lapho manje sengiyavuka angithi manje ngiyalalela siyavuka manje siyaphaphama so sengisho ukuthi mangisethe ama boundaries into ethi la ekhaya ngoba uma ngibone ngazuthi akakwazanga angisho ukuthi uhlulekile akakwazanga akathola ngithuba ngibeka right lokuthi ene atshele le undodana wakhe nobani bani.

Gaza and Eastern Cape. Gaza. Ngimfundeni the wrong nje la. Siyemsuki si. Ngiyibona kodwa alivethe kodwa siyakho. Okwakho ke ukulalelisa ukuze uthole ukuthi ke inkosi sonala izanini.

0: Alright, ke admin wami ubelise ngendlela esimanga makade post nje manje kodwa ke sebengenile nonhle emuhle sengenile na kanjani uthi naleni babusenjwa mashazwezo lenala uthi naleni babusenjwa ngihlezi nawe kwinanda FM 88.4 uthi ke gigo zokushalela hora ulapha ke mawoti uthi ke ngibhila ngendlela yobunala na kanjani ke ngizobuya kunina salungisa nathi ngala njengoba ubonile ukuthi singene late futhi ke busanalokho okulungiswayo buya kodwa.
1: Lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga uNkulunkulu kababunala
2: uthi bami ngabe uhlala usize nabanye nalabo ongakazi basize bakubona ukuthi uphilisa kanjani labo
3: ngabe angikho ingane zami zingiswele kodwa iyaphi.

0: ngiyavuma
1: kuse indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi powerful kangakanani uBishop Nala ngiyabonga
2: lokhu ngasina ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
3: athi mama ngamohlala usizi nabanye nalabo ongakazi basizi bakubona ukuthi uphisa kanjani yabo
2: ngabe angikho

sejvala ke ngabela ingozi ezweni lenala siyazibakithi bakithi ke kunegameko nje ezehlile bakithi umculo kamasikandi kushona insizwa kaDlamini Sicebi hawu mfethu lale nje ngoxolo

0: Awuna iability ukuthi umuntu uzoyenza kanjani ngasiphi isikhathi ubali. Wisdom, what wisdom are you building? You see, I'm not a man lean. They work in their business. But self-employed. Business yakho ungaphila impilo yonke yakho uziqashile wena usebenza kwibusiness yakho fika la khona ibusiness yakho uyisebenza khona ungaphandle kwayo ukukhanda ma system ngale zethu sibonana wengane zethu fika la khona imali yenu isebenzela khona nina lilale kodwa imali ibisebenza bathi passive income examples iba isibonelo njengoba sikhuluma ngale ngane uyabona le ngane sikhuluma ngayo la labe sengathi nomama ngalokho ekhulumile nje ngoba ngiyayizwa futhi ungathi uNkulubazi wacupha ukuthi sikhulume ngeqhawe kanti sikhuluma ngale nto ikwakha i-generation ezayo sibe sila uhamba ibanga elide mawenza le nto iba sibonelo uyisiphi isibonelo usuqoma amadoda amangakho wena owafika la esontweni uqabela abafana uqoma uzuqoma umzala walo mfana okade uqomele naye ufuna ukuhlonishwa kodwa uqoma uzuqoma ubaba womfana uphuma kumalume ungiyisi uma ukhulisa ingane yakho uyoyixoxela mana ngamadoda esuthandane nawena usuyikuza imalanga yokubheva usuyi-expect uyabona mina amaphuma kumuntu bake basha abanye osisi la ngibalalela ubona mina maphuma ngiyaphuma ngiphume futhi ngiphume ngempepho yomisa ukuthi usewumpetha wokwala ukuphume ngela abe umpetha wokuthi sohlala singavumelana emhlabeni ngigwema kanjani ukuthi siphile sengimdala manje uyaguga njalo njengoba unokuthi mina uyaguga asibuyele emva bafethu siyaguga tani mnala akeboba isibonelo oh wena nje waziwa ngokuba umfishi uma usulambile wena uthi kumnyama emahlweni asafuni nokusebenza khona abantu lokufika lemhla yazebela masithi faster awu fast uma fumba fobele uma kuyeshisa umthabule yembesi mama kangidelanga ucela usamo ukhona namantombazane adla ngize ngimali kodwa intombazane le atmosphere into ikhuluma impilo ephilayo ine atmosphere yakhayo into le atmosphere yokuxabana masefikile bokume uyinuka amakhwapha yini wena njalo masefone siyaxabana yini wena njalo uyazonda uzondwa kangaka usikade uzondwa usithwele too much. Ufuna sengathi wonke umuntu anganaka wena masungenile. Ngoba ngani yakho? Ah, amazinyo abolini. What are you depositing to people's and structures? Yini le oyifaka kithi unconsciously? Namhlanje kukhona abafana abathuka, noma abafazi. Big bayathuka abafana lapho. Mina ngingazi ukuthi khona indoda ithuka. Hey, kuthi kanye ungangelela nje adume nje impela adume abe yiselebrate lenhlamba.
1: Abantu abasha ukukhona amagama angakhulunywa noma ngabe udilwe kanjani ngoba usemusha uwakhuluma uma sowugogo asele ndaba ke nama ugogo noma sethi sibambe isibhekisi phansi namhlanje nina nibona umuntu omdala ephetha lana nifumthetha nje umuntu omdala uma uyingane nje uyaphula nomthethisi uyibona lento uyabhedela lento ethethiselayo uxolise udlule awucuzuki nawe nangangixoxela ihlalo ukuthi ubaba wami sahlangana naye noma 80s sengimfundisi ngidikhara baba sikhethe I was a man of God senginika abantu abafuna iy'ngane bazala omakoti abesebephisiwe ngiyahlonishwa athi ngifikile kaye ubaba uvela uthi hey khosha ngathi baba akuthi umthatha ukuhamba lotshwala ngaleyo olisekuleyo andlela lapho khonakhona ihle abanye ngagijima kwakhuza abafowethu nabo bonke obaba bakomakhona kuthi hayibo uzambalazabo umfundisi njelo umfundisi wana mdamdabtwala abana uthiwa yeye hlala phansi wena hlala phansi bahambe bawuthatha bona utshwala hey mafowethu njengoba ngiyinkosi yenu uma kungangena uma wami noma ubaba wami ngiyinkosi kubona sho bekaze bethi inkosi aniyona kubo mina wami ubaba wazalala ekhuluma yonke into ngiyidulele nje angixoshe ikhathi ngabe seze ngiyithulele nje abona sengifikile ekhaya kithi baba uma ngifika ngiyongena kuye ngiphathele izinto yomntu ubaba wami uma ngikhula ngangithi azoyiphelisela ngendlela angabona ehlupha ngayo mama akhula ngiyenhliziyo embi kodwa abantu bazi ukuthi le ngane ilunge kabo ngoba ngangiyithulela uma ngiphuma ekhaya angiyange ekhaya kuyisebenzela mina ngangiyisebenzela uma wami usizi lwakwethu uma ngiqeda angitshela naye indoda nami udumo ngithi ufazi wakho uqala umambati le kuphathwa inyoka umfana ngeke ube namfazi.

alonayo generation. So uma ethuyagalwa lo uma akemuliswana kahle ufanele uqale wenze njani uyomulisa uma uqeda ukumulisa umama usiphiyagale phayi angaqedanga ubaba ufanele uyokhokha inkomo zikababa uma uqeda ukhokha inkomo ekababa ubaba wadla inkomo ekamfowabo wangayikhokha umaqoto umthathela kazali ufanele usuke futhi uzokhokha lezi nkomo uma kwayizingane lobolunina umfazi wakho lonanye uzomlobola bahlawule iy'ngane zabo uyihlawula ngendlela yakini futhi njani nalezi iy'ngane zenu bantu abamnyama ukuthi be nesibongo sabo igazi idele eyithe yami mayondliwa ithe yami yonke into kodwa ngembuzi nje ukwazi ukubiza isibongo sakwanani mina bafana ngithi ningazondla iy'ngane mina nje ingane ebiza kumnye umuze engabe zimina ngeke ngiyodla hamba ngibopha mina ingane ze ngiyondla fanele ibize mina uma ungafuna ibize mina uma ufuna ngiyondla sihambe siyoyi-checka ngoba ngikwazi njengoba uyibiza ekhakonina kubo kwakho wabithisa ubani kini la umkhulu hayi khokhanga la iy'nkomo zakwamkhulu nalo mkhulu abathelelananga amanzi nomfana lo fanele ahlehle aqalathekele umama aqede amulise umama alobole umama ashadise umama akhumbule ubami izilo enze umsebenzi kababa adlule mela afe naye indodana yakhe isa

MP, siyabonga kakhulu sifiso umthetho, siyabonga kakhulu nyabusi. Siyabonga kakhulu bakithi ke bonke abalalela uhlelo namhlanje. Bathini bathu uma uyavuma kepha ke inyama ivuma, umoya akazi unqaba akwazi ukhathala. Nyama bakithi le siphila kiyo. Hlangane ke na kanjani ke bakithi impani bantu bangasekhaya show phuma nonke sempangeni ngolesithathu ayi akukho. Bye.

we si yaphumelela kuwo wonke ama plans esinawo empilo ngokuba nawe nje siyaphumelela kuzo zonke izinto esifisayo siyabonga uNkulunkulu siphakamisa udumo impela lokufanele isihlalo hlelo kuso sikufanele right isihlobo samo lalelo hlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sviya isahlula mpisi ingahlangahla ke silane samandla esifele mandleni kanye zekhanyisa ubusuku nemini ngithi nje ekuseni uNkulunkulu wasembuso nakakubusise akakuphakamise akavulele iminyango evalekile akunqobele izimpi obhekene nazo empilweni yakho kube kuhle kube ngumbuso futhi umbuso wodwa awu Nkosi yami. Right, ke sihlobo sami kusasa umsombuluko njengoba kumsombuluko ke ikhona umprofethi lapha ya Sango House fourth floor number 421 Goldsmith Street. Phuthuma uyosizakala noma ngabe yini ekukhathazayo isikhathi sokuthi ukhululwe sesifikile. Ukhona umprofethi kusasa uzophinde futhi abe khona nangolwesibili kodwa ke ibambe kusasa sibuyela lapha ya ensebenzweni yethu ya ngomhla ka 31. Uyakhumbula ke ukuthi ngomhla ka 31 bese nomprofethi lapha ya siphuma siya entabeni endaweni ekhonjwe uNkulunkulu ukuba umprofethi ake siyokhulekela khona ake siyolahla khona imithwalo le esiyithwele ake siyoqaqa amafindo kusephula amajoka esitha ke sithole lento esifunayo empilweni bakithi sifuna ukuthula empilweni zethu sifuna ukuthula emqondweni yethu nasemphefumulweni yethu right ke ngomsombuluko okuwukuthi kusasa sizobe ke senza yona leyo nsebenzo wena muntu onenkinga yokuthi empilweni sewenze zonke izinto kodwa ayikho ehlanganayo nalo insebenzo ke kusasa umuntu othi mina sengihambe ngakhathala sengihambe impela ngaze ngalifaka isiphandla izwe kodwa ayikho into elungayo sengibuya ngisho nalapha impela okuthiwa hayi mawusubuye khona hayi akwenzeki ukuthi kuthiwe izinto zakho ayilungi kodwa ezama ayilungi namanje umprofethi ke uzobe busy nawe sithobo sami ngaleyo nsebenzo ngomsombuluko usasa ngomhla ka 1 abanye bethu bezwile abanye bethu already babeyibhukele bafika ke bayenza abanye ke babhuka kwaphazamisa ke

0: intethile sabane simo sezulu esasinehlisihle ngalelalanga abanye bathola ukuthi njalo emasenteni akuhlangani bacela ke ithuba linye lesibili ukuthi umprofeta alivule futhi lelithuba lokuthi ke bahambe right ke likusasa ke lelo thuba sihlobo sami kusasa wena nje uyafuka uyesango house ulungisile umnikelo wakho ka 1050 rand ngithi uyakhumbula insebenzo yethu ihamba kanjalo no 50 rand owokugibela siya ke entabeni kuleyo ndawo ke esiya sizwa kuyona bese kuthi ke u 1000 rand umnikelo ke wensebenzo ke esiya kuyenza kusasa 1050 rand siphinde sibe nalolu hlelo lomuntu onenkinga yena emalini izinto zakhe azilungi makuthinta nje imali hayi kupheta kugcine kupheta ngempela kuze kuyofika ekugcineni nawe sihlobo sami nalithuba futhi nangalo ulwesibili kusasa nangalo ulwesibili uyakhumbula ke wena ukuthi uphatha ke nale mali engu 1 rand, 2 rand, 5 rand, 10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand and 200 rand. Uphatha lonke lolo hlobo lwemali esinayo nje la eSouth Africa. Ufike nayo ke laphaya eofisini eSouth House. Umprofeti azokwenzela ke lensebenzo yokukhulula ke enkingeni yokuthi wena imali ayihlali kuwe. Imali ayikuzwa noma ngathi ususebenze kakhulu kangakanani kodwa nje awunayo inzuzo ngasohla ngothini lwemali kusukela ke kusasa nangolwesibili umprofeti uzobenza ke lezi zinsebenzo phuthuma ke lapha yake eSango House singakushiyi ngaphandle ke nawe futhi othi mina ngifisa ke ngihlale phansi nje ke nomprofeti empilweni yami ngididekile izinto azihlangani sengizame yonke into ukuhlanganisa kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi kubambeka kuphi ngifuna umprofeti ake angiphenyele angibhekele angihlolele ngifuna ukwenza lento kuthiwa ispiritual check up unalo futhi nawe ithuba lisebenzise lelithuba usheshe ufikeke uzwile enkulumeni yomprofeti ukuthi uthe uzokunika lelithuba kodwa cela ukuthi usheshe ufike yes sizobe siqala ukusebenza ke ngo 7 kusukela kusasa nangolwesibili kuthuma eSango House uyothola ke lonke uhlobo lo sizo olidingayo ama product azobe khona futhi nakhona azobe sespecially yes yonke insebenzo oyidingayo uzokwazi ukuyithola ke ngenani elithe ukwehla masingabala nje njengejuice ijuice encane siyakhumbula ukuthi i 175 but ke uzokwazi ukuyithola ngo 150 kusasa nangolwesibili sorry uzokwazi ukuyithola ngo asithi ngo 300 ngoba avele ngeke iphume iyodwa isaphulelo sisekuthenini uzoyithola ibembili ngo 300 ye ihamba kanjalo right ke asiqhubekele kuhlelo ke lwethu siqhubekele kuma testimonies testimony time sizwe ubufakazi namandla ogcobo lomprofeti ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni zethu esebenzisa yena ke ubaba uMajor Prophet D.K. Spear testimony time amen
1: umama ubani
2: mama mama uzaza eMbongolwane
1: yeah mama
2: angifelwe zinkomo ngendlela esinangaliso kwambuzi
1: yeah
2: manje ngasizakala ngibuzwa ke ikhola ukuthi ena khona umprofeti osizayo
1: yeah
2: ngahamba ke ngaya kumprofeti inkomo zaziwu-47 zafana nje into engakaze ngiyibona sengisho ukuthi ngaqala ngathenga umavuthulula lo ngathi angazi noma umexpendo sawudini
1: yes
2: firewall hayi zatha ngathi ziyancumaza ukufa zithe isuke iy'nkomo zaqala phansi zafela indaba yokufana ukuphila ngathenga umavuthulula ke lo 750
1: yes
2: hayi hayi hayi kwamanse kwamanseke lokho kwamanse kwathi nezinto ezayigidiza egcikeni igidi maphei kokhethe nemuzi siwaka ungapheli hayi uthe ngibona umuzi wawuphela ngangena endlini ngalana sengichele ngaloo mavuthulula lo bangivuthululela yonke into
1: lo kuthiwa umavuthulula ongavimbeki
2: lo mavuthulula ongavimbeki ba
1: yeah
2: sibonga ngendlela esimangalisa uNkulunkulu akubusise abantwana abatholwa abasebenza abanye bendodakazi yami ekhane kwenye indawo akwenzeki lutho kodwa ngimbonile umehluko ke mina sibonga kakhulu
1: amen
2: zele wona
1: yeah.

0: Alright, ke sise bufakazini testimony times uyaluzwa bakithi ugcobo lalihamba khona. Sine izimenze ezahlukahlukene umama esaphawula la. Uphawula ngomavuthulula. Sise kuwona umavuthulula bakithi sino mavuthulula la ekhaya. Umavuthulula wethu le joyelekile siwazi yobiza u550 rand sibe nomavuthulula 1 sibe nomavuthulula ongavimbeki. Mama ke ukhuluma ngomavuthulula ongavimbeki la ukuthi iwona omsebenzele kakhulu. Yes. Nawe ke ungafika uzithole lo wakho isimo sakho yasazi ukuthi sibucayi kangakanani. Kudingeka ukuthi ngempela unyakazi ukuze uzokwazi ukusizakala kule nkinga ekuphethe. Ema ofisini ama products wonke ayatholakala kuwena esingenali office ngakini. Siyakwazi ukuthi sikuthumelele lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo. Okwakho ukushayela office inamba u 079-655-1813 079-655-1813 inombolo ye office lam prophet le shaya kuyo ubuze noma yini ongafisa ukuyazi. Uphinde futhi ucele lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo uma ngabe kuthiwa ke usekudingi. Kanti ke mangabe usendaweni ezithile lezi ezinama office uthuma ke Sangro House mouse eThekwini, fourth floor number 421 lapha ku Smith Street. Uma ngabe uselundi uphuthume lapha ya ezansi mawehla ngomgwaqo ama long distance ubheke ngakatepa nakhe ngapha esinqeleni uzolibona iOffice lo Prophet. Kanti mawusempangeni uphuthume lapha ya ku Union Street ebuilding laka Kennedy ukhuphuke izitebhisi kule ya passage okubekwa kuyona ifurniture uye office number 2. Yebo. Uma usemtubatuba uphuthume lapha ya kwamadolo center yes ku Jacaranda Avenue igama lebhilidi umadolo bese uthola isaluni kwanome ungene phakathi office lam prophet lilapho. Kanti ke uma use kwanongoma uphuthume lapha ya erank endala enumber 88 ngaphambili nje kwamathexi aya esikubudu uzokwazi ukuthola ke izinsebenzo zasembusweni. Bese ke kuthi uma ke usekudeni ushayele ku 079-655-1813 079-655-1813. Uma ke ufisa ukukhuluma nomprofethi ke ngocingo mhlawumbe ungakafiki ungashaya ku 082-0980-1282 eka mprofethi ke leyo inombolo 082-0980-1282 uzosizakala futhi nakuyona. Yebo, ulindeke noma sithi nje ubekezeleke kenzeka mhlawumbe umshayele umprophet ungamthola. Asibuyele kuma testimonies ethu. Okay, asingene kanje. Oh, all right. Olise kancane nje imshini yami ngathi ithanda ukuphambana nami ithanda ukuphambana nalokhu engihlelile la. Siphinde futhi sibone kanje
1: igama lami nguzodwa wakadlamini msingi. Ngathi ngeijuice la kubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngo-checker nje namasosha omzimba alright ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakeli njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga.
2: Prophet VK Smia isahlulo bisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo yini imkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofet nongoma Tuba, Mpangeni, Ulundi, Kangele Sethekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082

0: 082-0982-0981-282-0981-282-0981-282. Kube umbuso wodwa.
1: Sekuright, ma'am.
2: Baba, sekuright. Ngithi ngibonga, ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu. Umsebenzi owayinikwa yizulu ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa. Ngejuze yodwa nje. Ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa uyayisimangaliso. Kodwa namhlanje uthi nje sithi sithambile manje siyathaba siyabohla.
1: Hawu babi.
2: Imisebenzi yakho iyamangalisa ewayihlisela ezulwini. Ngiyibonga ngiphezi.
1: Siyabonga umama uthoba yena.
2: Umamculo.
1: Mamculo, okay, mamculo kuphi nendaba?
2: Elokhuzeni. Eyanguye.
1: Amen mama, kunankinga. Hawu siyambonga uNkulunkulu mama, kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
2: Kumanje nje ngizothenga ezinye sengiyithathe zawu-2 iy'gubu.
1: Yebo.
2: Hhayi, imisebenzi yakho ayandiswe phezulu ezulwini.
1: Amen mama.
2: Ngiyabonga kakhulu.
1: Yeah.
3: Alright, ngentombi wena uke wayithola, uyithole uthole nini?
4: Thola uDecember. Ngithengele umntanami oshawe stroke.
3: Right.
4: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyi. Satsa yonake ngangeze kubamba after ethi ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi kwabafe ngiphuzisa umntwana ngamphuzisa umntwana shaya istroke ubu ulimi luphendukile lujijelekile ngamtshela ubaba wathi angise ngiphuzisa ingane eyifakile ezayifakile umntwana wami ngen 3 days wabe se-right uyafunda zo-grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice mina abesanya ngenzeka kimhlolani ngaqaqeka kuyesikhathi ningasayi 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba lekhuza i-BP yakhe kakhulu so la sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisezakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalensile namanje abanye
3: amen
4: ngenxa yayo
3: shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomoya bazothi nginomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thathi into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa awabona mehlo useneviki elilodwa yini ekukhathazayo iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
4: ne-BP nama-axe
3: right i-BP isalisa phezulu
4: bengingayi
3: hayi ngakho i-BP ne-2 iphezulu usuyiphuze kwaze kwabathathu
4: ukuthi ngisuke ngamake ngabreka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngama
3: ungami ma ikudonsa ngoba isiwiklina futhi into enhle ngayo ma ikudonsa awuphelelwa ngamandla maye kusa etoilet ayiwaqeda amandla uba nomuntu yebo
5: ya ngingenisengiyithengile namnuki ujust la ngibone confessenza ngani ma ngihama imsebenzi ngingabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngibona iyasebenza lojust lona senze isize yaphelange kodwa ngibona ukuthi ingathi yona iyasebenza ngingenelela kumakuthulona umakuthulona la ngisengakunakho nje uyasebenza ngansela emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esinginabo so bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa i-India baletha kumina leli India bathi alizokuphatha mina kungukuthulona lisazilasi esingesinokubhala bona so ithemasika ngise lo intombaba nayo elalisiya nayo ngiyifundise intombaba umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje

0: uyazi ukuthi kubhlungu ukuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa. Bani bani simthathayo. Okay, baba.
1: Siyangibonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasiza. Ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila. Ngithe mase ngiyisebenzisile, eyi, umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo. Mhlabe kuthi lapho ngizona imbuhlabe kuthi lapho emthanjeni enazona bebuhlungu. Kuthe kodwa uma kuphela isondo hhayi basekungcono. Kwabe kuneqhubu ebelilapha sekuphelile la. Ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi. Uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha enzwanini kuya naphuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama sazi indaba kuthi uma ngivuke ekuseni futhi kunedinginizi sathi ngishayile bakushonile avuse okuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma
0: inzipoasenyaweni
1: sokusenyameke kaphumi kodwa sekumnyama
0: manjeendala
1: vuvelezinto manje ngiyaxabanga noma ngine-dout nangazi njeninamazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengiyingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngaphile kodwa iy'nkhiphise loo nto ukuthi hawu into lejuici ivezi izinto
0: ubungazazinamewoka
2: umuntu usuzungusebenzisile ukudla njengobhontshisi njento singawudli kodwa-ke ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
0: ubona ama-ansa ba
2: yeah
0: ya yabona ayiwabheki ngokhelo nawusebenzisile
3: yebo benginama-ansa uma ngilele ebusuku ngivuweni labe njengosisi phansi ngifulukisi wama-ansa so selo ngaqa kusebenzisa ijusi ngizoayawasekha ama-ansa nanokunye ukuthi ngiphasa u-left kohlangothi kodwa manje lokhu ngaqala ijusi ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uphalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla
0: nohlaaningiyabonga
4: ukuyisebenzisa ijusi usuku nje
0: engingayisebenzisile ijusi sehlise umsindo wake manje ngoke ukuba isebenzisa ijusi mkhokhele
4: ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijusi igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ntondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhafuzela ngingasahayifuzeli uma ngikhufuka entabeni nokuhamba nje ngibe happy
0: awu bakithi wazi wahefu mama mshayeleni hlobo nokuhamba nje ngibe happy nezwa umama wakubhoze nendaba
4: what a pass
0: le nto yokuthi ngizishiye indawo ngifuna ukuthi abantu banazo baphela ukuthi kwadabhasi bakhona bangakubo angithi yabona mange ngoba phela lento lena sivele sizwe abantu esingabazi nokuthi ababi ukoyithinti
5: ngiyisebenzisile kuse sekuloskiphi sesihlanu esade ngisithatha lokhu okugcina lesi sokuqala safe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu uze kwaba lesi esokugcina esesifike sangakhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la ula kwase kwehla kuze esiswini la emaphashini bese kuba la esiswini ngizwa ukuthi kubahlungu la ngase sibele esiswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala imbenzeni kuphela lapho enganestroke ikhona
0: amanye amazwi iyakusiza lesi
5: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha sekodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta
0: allright.

0: kamuzi ba noma ube phamsi oyithenga baba oyithenga
1: yebo
0: oyithenga okay yakulekelela yini baba
2: I am a little bit
0: Baba wena uyisizwe ikhisizwe
1: yaba nami ngiyangisiza ngoba la pangena ngokosa ngasha ngamanzi isifoso ukuba njengesithole bengishaya ngaso umsebenzi mabuye ngoba sesasanga sezingane kutsho
0: okay
1: bayabona two rose out kufi
0: alright
1: lokho uni bangishaya ngesifoso ngoba sesifike nje singavuma kuphela kodwa ngokusizakala bayi Joseph ngani
0: It's for us. Kona la kanongo.
1: Yeah.
0: Mama ntswa ku.
2: Nakulanza
0: ntla wa ndi. What in this? All right, ukhona umuntu ngifuna njalo umne ukhona umuntu. Ubhapsi. Awufuka ndi yeke ndabona. Shiya. Ya access. Eh.
3: Ngiyamama.
0: Bama jomela.
3: Yeah.
0: Iyasiza kube.
3: Ngiyakwenza.
0: Ngiyakwenza ukuthi. Wo wathi
2: I'm going to call you. ngosuku olithile izobise sicawini uyabona nje konke nje kwenzeka baphinda laba ababi ke belokhu bethumela ingane bethi ayizobuza ukuthi ke isicawu siyobe sikuphi isicawu siyobe sikuphi nangelanga lokukhetha impela kubhejiwe ibheji libo kodwa ngama ngalo sawuthi akase ngiye enyangeni ngama ngalo sawuthi yakhesha ingane akwangabi nalo ukuthi sahamba sasenza kwenye indawo isicawu asangaya lapha abazi khona zonke izinto zenzeka kahla kwangabikho nkinga nje encane ngoba iy'nkomo kwakufanele ukuthi makuhlatha inkomo kusekuthi isibani ngisebenzisa usawoto omhlophe uwodwa kuningi noma vuthulula cha ungithengile umavuthulula uvuthululele impela washaya izitha ngisho lezi yilwana amaxhoxo ebegijima egcekeni ngiwabona esefile nje esefile engawazi ukuthi abulawa ubantu akusekho lutho nje manje okusikwana ukugijima egcekeni
3: aanomuntuwamehlobe ninomona
2: ngiyabona ukuthi basekuseni
3: amen
4: Alright ke sibonge kakhulu ubufakazi obunamandla ngendlela isimangaliso. Ngifisa ukukunikeza isibindi sihlobo sami sokuthi nawe obakho bukhona ungasukuma uze umprofeti akubeke isandla nje phezulu kwekhanda lakhe akhulume izwi lesibusiso kuzolunga uzophumelela lento izungumthwalo emahlombe akho uNkulunkulu wasembusweni unamandla ukuthi akutshathele yona. Yebo ukhona ke umprofeti kusasa Sangro House Fort Floor number 421.
5: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye Inanda 88.4 FM.
6: Inanda 88.4 FM.
7: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe.